0: akosudo akuti pelon kuvido la mesenyo gbole kachacha mekolo ihado atowo oso afolote inunono juko togo juko la plemo mudo mama avavame le togo nyigmadi hole pekima khoma khogbali gbali wato akome le kaleka ya nagbeto opanya mudo le ni chameleka kho no mi lenke ke vivon deno zalikule ti la vayin keke amade tolono afole ti le kweti memile wa do me leto wa to akwe duo me le kareka ya nlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwelo iji mi a pole mi a so lon lo kolo a me khokho nwi de a so no a me leto no va lo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kubido la mesenyo ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ata o.
1: Togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana bete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se se unon ka rewe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale unon ka rewe kata ka unon kat usu ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka huno ngara we kata ka wono ngatana akosa ha muto namba karate teta notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ayo ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayo ko nyere ne ka menya ka kalmina a kalmi ta gara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko ngata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawan ta wa walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo ala fia awaren na wumbatan mata sone ba husu ala fia awaren

0: buga to go bu foka madere nan mi minna bara oran dida na bara bara har na mundi mundi bam bor be bar dagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log tal ki de wura kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu harku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kaymadi yiko kay ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana mantu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti togun an kamisi asu ni da ban la me dum na hatun be be sana ti dum ga ti
1: tartata na tawar togo wisa e ma mi la ne kal mite se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rewe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nasen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ku hindil nalara ngkan tala ay ku hinitise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akuasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mpase wana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sata nuwa pisa wana wanta wa walona mutu te hendo ka huwa hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta ukwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga yeku lina akorota minister nampa nyalo alafia awaren na wumpatang batasone wabusu alafia awaren
2: o ngkola adam marwa to go kwa ni tawa mo de ke ga tu ba se kenga e se kenga ri ka ka to tani ti yete kar ba me pate ga do ka jodo tana me ya sa ta de ni na me u tamulan de buri e to mi ya ya kwa mbu ta dan ni babo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ni bi ye ta pi ta ri na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mu ti ga ye ni ya ga ba pa to ta jana pa mbu ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to de mu ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mbu ta ku ti ga ku ti ga kwa ta jan ni te ye ku ta ku ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta mu ye mbu ri ye bi ti ga ro kwa na kwa ye bi ta ti ga ku ta mu be ni karabu ta ku ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ya ku ta mi ya ba to ba ri do ti ya ti ti ga bo ri te ni bo ni bu ka ni wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo ri ga di wa mo ma ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo como vacina vacina do ye tagatori ye paga pico kabala nagani akwani ba joda na miya ngwa adwara miya kado amara pi muamuda panji ado kada kenda tamo kada do ni ko ti minisi ye wo ni oni do panna de do la pata do la ni ta
3: Kwa jamaa ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atakwa farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwu nkoni ilobe kibacho wa iwu nkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa bifo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe dena na iso basuni na a bifo so a sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa tinye.

Aha, to go on a chim. You'll sack, bung my kitten and abdua. Then a yay, kick canne. Can cook on and sack a blind yarn, perform the book a blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kupinin na, you to say you pinin need that. Can sack a dapon, so could they attack me, maritime at temporal blank we are. Lili mo sawo kan jamo potbe na wi mon kuni lu yo tsa wi mon salade na ma sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulu ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na do gba ya na cha na lejo ngam ya bna na tinna yulu gbna kan ya na ma ba jala ma ka trna kan ma ka ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pur kinye koma sa kene trete katung mak moy mo kunya fiba a simple tunati sa trete ko da kom na apipi ko pengba pa boraya na na

0: tuwe ya de yun muda nono al watu da lazi zebe temi sobalana le de yun bubuga rom dindi ma nabla da kajila dindi mi ekwa hasyar vena gane kete ke kutune nanzangu nguli hii nubituzu fe de yu tabangu holu da gitti da sokorai holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da gitti da dindi mi nalende bo hasyar vena gane kete ke kunele nilurungu nguli nituzu fe de yu karo holu da gitti da nilumetete da gitti da al watu ndubar mide gitti da ulu nindete daga galulara ki hilizi zepoga deyo sobalane ele roka dakaya ya tiki nguka galulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potogwe ya pala ngibla pane no yusulu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ne inibda ruba ruwena sobalu wene bali ye potogwe ya adege ya bukande ureo singin potogudong na hodi tenu wong tumno da ala fia sobor kande ureo singin potogudong tomdo ne minisi wei jwan ne tumno da la fitu meyo ene Nisuruya, madame nononi, pozisurudu.
1: Temio motogwa, awa kane nagbara achwa lakpa kpikpe, nere togo bibe. Aso kweto, chikakpe achwa lakpa, ama aboche nona imeji. Ona chenchen, aboche tino joma mere, lono joma mejo ochuya wa, nere savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbara eke jie, obolo tino jome fale nogu, lon tantan ochuya wa, aboche nere kara, unere lome. Nojo ya dire bibean, eko lo mbi angon fwe, ene wakaen, mba dire fwe ne bolo chabo kagba acho alakpan, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kan fwe, ebo banen wema lon dibe, chikanyari acho alakpan melo e ako fwe. Bo wawane ni egbagbe mbi adire fwe ne kagba acho alakpan, okmanjuni elon labone yesemwe, mbe ako fwe. Fwen achwa lakpa mbe bogba. Kasuna be achwa lakpa na che obo arwe kponi iba koma mwe. Unko eti ndi ndi che lakun enari ndi aralile un ene na kogbe fwen.
2: Togo buga togo bufoka. Madere na mimi na bada orani hida. Na bada bada harne mundu. Mundi bambu anbe bada baki di kang sakardir na. Wile ragdi torg na be ida mubindi na runi irin kain irun. De gamatar na barar wuli mundi ba sonto mumrim nogri mi log talbikira gora kirin anab sab yel kata kirin aninde bindindran tabat san saban santrak plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan buluma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wuli wada gele bana san kalang nan murana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wuli wada bu banda ora hidri bawna mi mina kab san kani kab kwam wuli wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru kuyu haruku bibirba kalani babeba birbina kalan kene binu bisal da bana bawo na do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe mini ti tin bo na te minna mundu bana man tu toraba wonna bimi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da banna me gun na hatu

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kalkanne. Kan kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pot bena wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo sa o kan jam mo pot bena wi mo ko ne lu, ke yot sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc hier ngulung ba saga ne acha ne tula gbana leke ne dan ka blatine na do gbaya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinna yurum gbana kania ne ma ba jala ma katrne kan ma ka na do gba ka fala ban kitade ke do na do gba pour kinye koma sa ke ne traité ka tang ma ko mo mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ko pengba pa boraya na na che bo baba ngaya anya boya

0: emi omo togun an awa kan e nagbara acho alapa pipe ne re togo bibe asoko e to ti ka pin acho alapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo Begba, Anglon Sinta Wema Kanfue, Ebobane Wema Londi Beti Kanyari Atualakba Meloe Akofue. Bowa waneni egbagbe mbi adire fwene kagba atualakba. Okmanjuni elon la bone yesemoe. Mbe akofo fwen atualakba mbe bogba. Kasuna be atualakba na chaobo arwe poni iba koma mwe. Nkoe tindi ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na kogbe fwen.
1: Togo buga togo bufoka madere na mi minna bar orandi da na bar bar har ne mundi mundi bambo be bar bagi de kang ragdir na wele ragdi tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rundi de ga matar na bar har wole mundi ba santo mo rem nogri mi log talbi ki de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau panan martin paden redri mi tabat dan nan kan kargang paden nan luma berngun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jano be san dogru ko kuyu haruku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalanga ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata minna kaymadi yiko kayta wule be be mini titim bona tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti togun an kaminisi asu ni banna me dugna na hatun le sana ti dum ga tu
2: tartata na twar togo wisa e ma me yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto na pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyante ka lesa se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa no kanu tala ay ko hinuna nasan nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol ngentekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hinil nalara ngan tala ay ko hinitise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata no tasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwem pasewana wajar watena wa wasa takuti tete merta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna akorota minister nampa nyalo ala fia awarena ngumpatang batasone ala fia awarena

botugwe ya de yun muda nono alwat da la zi zebe temi sobalana le de yun bubugarum dindi manabla da kajila dindi miyekbo hasyar vina gane kedike kutuni nanzangu nguli hinu bituzu fede yu tabangu kholu da giti da sokorei kholu da giti da atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da agiti da dindi minalende bo hasyar vina gane kedike kumele nilurungu nguli niduzu fede yu karo kholu da giti da nilumitete da agiti da alwat ndubaru mide giti da ullu nindete da gkalulara ki hirizi zepoga de yu sobalane ele roka daka ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmi ne omu muzobalu wende bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lune ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde runyotene ne ene buda turu baru wena sobalu wende bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu kudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne potu kudong tomdo ne unisi weijon ne tumno da la fitu meyo ene lisuru ya padam nono ne pozisuru do

Aha, to go on a chim. You'll sack bung my kitchen and up the bois. Then a yay, kick up canne. Can cook on and sack a blind yarn, perform liboka blind yarn. In jam, so can jam or port a bena we, kupini na, kyoto sa you pinny need that. Can sack a dapon, so could they attack by me, na maritime at temporal blind per yard. Lili mo, so can jam or port bena we monk on a look, kyoto sa we monk salad. And a ma, the sank kara at tempon. Na grand lomé à temple blanc hier yulung ba saga ne acha ne chula ga leke ne da ka blatine na do gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinna yulung gba na kania ne ma ba jala ma ga trne ka ne ma ga ka na do gba ka fala ban ka tade ke do na do gba pour ke ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ke nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko ke ngba pa bora ya na na che bo bo ba nga ya anya po

0: Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa, wakpeti wente ponuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi, soboron wadubri biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva.
1: Sartata na towa togo wisa ema meyila nekal mete sefena pisina hami muto nka fala ka rakoro ta ka unonka rewe katana. Pate muto nampataro kwa solao taman na wolta tamankoro mnyente kalesa se unonka rewe kataka unonka tana. Oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasa nisa ka hundong kata kena tapang sokore at pamate tata nutasna maritim taman nawal ngente kle hundong kara wya kata ka hundong kata oso ay kun hindil nalar ngan tala ay kun hinitis ka hundong kara wya kata ka hundong kata na ako sa ha muto nampa karate tata nutasna grand lumi neresiro misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ikarite ne kor dakpagaw ka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung bata kara na wara wal na wa muwa mutu nampa ka fala nu wamba sewa na wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta nu apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna akorota minister nampa nyalo ala fia awarta na wumbata mata soni wa husu ala fia awarta

0: peace for my country.
1: Aha, to go on a chim. You'll sack, ke bung my kitten and abdua. Then a yay, kick canne. Can cook on and sack a blind yarna, perform liberal blind yarna. In jam, so can jam or port a bena we, kupin in na, kyotisai, you pin in it. Can sack a dapon, so could they attack me, na maritime at temporal blind po yar. Lili mo sao kan jamo pot bena wi mon ko ne lu yo tsa wi mon salade na ma de sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bena leke na da ka blatine na dogo ga ya na cha ni lejo ngam ya bena na tina yurum go bena kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dogo ga ka fala ban ka ta de ka do na dogo pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tung ma ko mo ko nya fiba a simple tuna ti sa trete ko da ko na a pipi ko pin bo po.

0: ndua bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanyari acho alapan melo e ak ko fun e bo wa wa ne ni egbagbe nbi adire fun e ne kagba ato alapa o ponju ni elon la bone yesemo e nbe akofo fun e ato alapa nbe bo gba kasun na be ato alapa na cheobo aruepo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun
1: escape.

0: ubomo la to togo dabe anyi nguriye yefe owo kuyi la basabaka retogo gendarirane yokutu bobya kwete ulotule kicheche kicheche eni yoro kubesabu owo kuyi pukonule yo owo kuyi la basabaka ya san watabo yi kata sisenke ulefe tufa ke sana ke primatate lu jubwa temu niya kuro lu jubwa temu ne jubwa wato pram pram bila sabu owo kuyi te atakpame anake menekele lengke pulo purwar bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko katil richevie menek lengke pulo mata mele etinine i ka flak fwevi kwe wukunle ka sa koro a koro ko fi sabele le sebu o wupisa kalola nenye ufale kata iteke ule fukara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale o wukui la berke motumwe ya waro le mlek bunke tu wowe la nyare vire wowo kure dir wowo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abai mna farwe lai lawe le kuru
1: ah oui c'est vrai le temps passe vite et on ne le voit pas on était occupé

war togo wisa e ma me yela ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong kata we kata ka hundong kata nso ay kun hinil nalara ngkan tala ay kun hinitis ka hundong kata we kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wa walna wa muto namba ko fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti te temerta wali ka sta no apis wa nawan ta walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatang mata soni wa husu ala fia waren

buga to go bufoka madere na mi minna bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wele ragdi tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wuli mundi ba son to mumri mu nogri mi log tal bi de gorakirin ana ba sab yel kat takirin aninde bindin ran te bat san saban santrat plateau padan martin padan redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan binu misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yiko kai ta wule be be mi ti tambo na tambingu na mundu bana mantu to raba wonna bi mi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me gun na hatun.

0: loba.
1: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kanne. Kan kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa o kan jam opote bina wi mon ko ne lu, ke yoti sa wi mon ko salada. Nama sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar. Yulun ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blatin na dubo gba ya. Ne acha nle jo ngbam ya bina na tinna yulun gbo na kan ya. Nama ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka tade. Ke do na dubo pour ke nye koma sa ke ne trete ka tan ma ko mo ko nya fiba a simple. Tuna ti sa tro to go da ko na apipi ko ke ngbo pa bora ya na na che bo gba ban ga anya bon.

tartata na tuwar togo wisa ema meila nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolin yente kale hundong karwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngkan tala ay kun hinitis ka hundong karwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister nampa nyalo ala fia awarena wumpatam wata soni bagusu ala fia awarena

go buga to go bufoka ma de na mi minna bara orandi da na bara bara harne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wele rag di tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wele mundi ba son to mum rim nogri mi log tal fi de wala kirin ana ba sab jel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban santrat plateau parna no martin paden reider mi de bat dran nan kan kargan paden nan luma berim gun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada gu banda oda hidir bawna mi minna kam san kani ka kwam wule wada gu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani babe ba bibir na kalan ken bin misal de bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata minna kai madi yuko kai ta wule be ibe mini titim bona timbinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti to gun an kamini si asu ni da kwan la me gun na hatun be sana tibin getu.

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga ne acha ne chula ga bana leke ne da ka blatine na do gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinne yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ka trne ka ne ma ka ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tung ma ko mo mo kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ko kwen gba po a bora ya na na che bo bo ban ga ya anya po

0: Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon dibe chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko be ti on
1: to go sama bagal mi som do na gan bele ni so bolu ne bele ye bot go ya de un moda no no al wat da la ze be te mi so bolana le de un bo go rom din di ma na bele da ke jela din di mi e bo ha ser be na gan ke de ke ku tu ne na zang un li hi ni bi tu zu fe de taban ko holuda gitida sogorai holuda gitida atokbama holuda gitida ni jibi holuda agitida tindi minalende bo ha servi na gane kete ke konele ni lurungu ngul ni duje pedeo karo holuda gitida ni lumete da agitida alwat ndubar mede gitida ullu ni ndeta da galolara ki hilizi ze poga deo sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potgwe pala gibla bane no yusulu ni ndi onyo tene rogote ya tumno da la fitu minde ru nyotene ene ene bda ruba ru wena sobolu wena badie botugo ya adege ya bukande ureo sing ne botugo don na hodi tene wong tumno da ala fia sobor kande ureo sing ne botugo don tom dune unisi weijon ne tumno da la fitu meyo ene misuru ya padam nono ne posi suru dune

0: Aha, to go on a chim. You'll sack bum market in an abdua. Then a yay, cane. Can cook on and sack a blind yarna, perform liberal blind yarna. In jam, so can jam or port a bena we, cupin in a curtis I open in either. Can sack a dapon, so could they attack me, maritime at temporal blind per yard. Lili mo sawo kan jamo pot bina wi mon ko ne lu yo tsa wi mon ko salada na ma de sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blatin na dubo gba ya na cha ni lejo ngwam ya bina na tin na yulung gob na kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka ta de ka do na dubo pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tung ma ko mo ko nya fiba a simple tuna ti sa tre to ko da ko na a pipi ko pe ngbo pa bora ya na na che bo ba nga ya a nya bo
1: temi o mo to gun a wa kan e na gbara chu alapa pipe ne re to go bibe asoko e to ti ka pe a chu alapa ama abo che no na imeji ona chenchen abo che ti no jo ma mere lo no jo ma mejo o chu ya wa ne re savan central maritime mundo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lo ntantan otuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapan pa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe nbi adire fun e ne kagba ato alapa o ponju ni elon la bone yesemo e nbe akofo fun e ato alapa nbe bogba kasun na be ato alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbo fun won
2: Starta na towar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto nan pataro ko so lao taman na volta taman korom nyente kale se se kunon ka rewe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rewe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngkanta lai kun hinitise ka hunong karwe kata ka hunong kata na aku asa ha muto nampa karate teta notas na gran lume nere siru mi sese muto nampa ayo kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengi na e carite ne kor dek bakau ka ayo kun nyere ni kaminya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na wara kung bata karana wara wala na wamuwa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawan ta wa walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo ala fia awaren na wumbatan mata soni wa husu ala fia awaren

0: peace for my country.
1: Al'umman kasan Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsaro a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsaro, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsaro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Ministan Kiwon Lafiya tare da abokan hulɗansu.
2: Aha, to gwana kim. In yul sake ban ma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kankan ne. Kan kokona na sake blan yar na, pa fam lebo ka blan yar ne. Njam, sawo kan jam mo pota bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sake dapon sokode atakwame na maritima atan problem po yar lili mo sawo kan jamo pot bina wi mon kuni lu yot sa wi mon salada na ma na san kara atan pon na grand lome atan problem yar yul ba sa ga na kya na chula ga bina leke na da ka blatin na da gbagba ya na kya na lejo ngam ya bina na tin na yurun gbna kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga na da gbagba ka fala ban ka ta de ka do na da gbagba ko nye koma sai kene trete katin makmoy mo kunya fiba asempo tunati sai trete ko da gomna apipi ko pengba pa boraya na na ke bobo ban ya anyobon
3: parte ta na towa togo wisa e ma miila ne kal mite se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rewe katana pete muto nan pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyante kale se se unon ka rewe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasa nisa ka hundong kata kena tapang sokore at pamat ay tata nutas na maritim taman na walang yantakle hundong karo ay kata ka hundong kata oso ay kun hindil nalara ngkan tala ay kun hinitis ka hundong karo ay kata ka hundong kata na ako sa ha muto nampa karat ay tata nutas na gran lumi nerisiru misa muto nampa ay kun nyari ngina saka na ha muto nampa na pawi ngina ikarite na kor dagpagaw ka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung bata karana wara wal na wa muwa mutu nampa ka fala nu wem pa sewa na wacar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta nu apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo ala fia awara na wembatan mata sone ko
4: bisu ala fia tugu sama bagalmi somdo bna gana bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de un moda no no alwat da lazi ze bete mi sobola na le de un bubu garum dindi ma na bale da ke jela dindi mi ko ha ser bina gana ke de ke kutune na zangu ngul hi ni bituzu fe de o taban ko holu da gitte da sogorai holu da gitte da atoba ma holu da gitte da ni jivi holu da agitte da dindi mi na lende ko serve na gane kete ke konele ni lurungu ngulu ni duzo pedeo karo holu da gitte da ni lumu tete da agitte da alwatun du baru mede gitte da ullu ni ndete da gkalu lara ki hili ti zet waga deo sobala ne ele rok da kaya ya tiki ngu gkalu lara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lune ndi ya onyotene rogote ya tumno da la fitu minte runyotene ini ini buda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukante ureo sing ne botukodong no hodi telong tum nada alafia sobor kande ure sing ne botukodong tom done minis wei jon ne tum nada alafia tumeyo ni isuya patam no ni posu